faufaunga. Ai o lana wa ai, sa mau o atele o ia, o na ole alofa nau nau o siuna tina, sa aso ia ilo na ofuta ala loa. Ia sa ito e fai atur fai upuri ale le rin fai tau a tamaiti. Ia tamaiti, fai maile fai tuanga muli muli a doli. Ole mativa e ngata lava I manatu ole tangata ia. Ai ole va ai ale nei teine, ese le mau o au ia. Ona ole alofa nau nau o siuna tina, na su ia ilo na ofu. Ia tamaiti, ia manuia, ia le nei fo iwa I taimi o maa lorunga. Ai faafafonga mai. Ile leo maa nai ole teine nei, ma leo suina o lana pese.